Francis Yahoo. Ya sala makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Ne sala makosa.